bala, la boca de Kimu, ume bucala, cala bobo bobo boca, la boca, la bobo boca, la boca. Tilu di kubele, kubele ku ku ku ku, kubele kubele ku ku ku ku, kubele kubele ku ku. Kumiti ti ti ti ti, kumiti kumiti, badi shoko di shoko, di shoko di shoko. Chumbala chumbala chumbala chumbala chumbala ku kola kola. Bibi ko ko ko ko ko, bibi ko bibi ko ko kola, kola ku kola. Ola pega bu pega bu pega bu pega, pega bu kina. Connect. Bim kina kina, bim pono kina, kukina, kukina, kukina. Papa kilima so, kama nafasi fama. Ina finji finji, ina jingi jingi.